0: the best natron in town.
1: Rolling, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawa sa 590-0099. Rolling, ang naglilingkod sa Filipino community.
2: Request, naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa iyo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse.
3: Alright, magbabalik tayo kay Miss Ann Reyes pagkatapos nitong isang awitin ng Pilipino, isang Pilipinong awitin. Ito po ay entitled Halika Na. Halika Na ni Halika Na ni Maxi Anderson. Pakinggan natin.

Mamaya po ulit yan, mga play pa, mga 12:15 or 12:20, pe-play ulit natin. So sana may makahula, ha? $75. At sabihin nyo lang ng tama yung inyong napakinggan, ha? Tawag lang kayo, ha? Okay, so, mga kapatid, yung ating, ano, yung ating tinatawag na, ano, na programa sa TV, maraming nagtatanong ano daw yung schedule. So, ang schedule po dyan ay every Monday to Friday. So, yung Monday, Tuesday, sa umaga po yan. Yung isa 8:30, yung isa 10:30. Omni TV po yan. Omni TV, channel 119, channel 120. Tapos, sa hapon naman, Wednesday and Thursday, alauna ng hapon, or 1:30. Tapos, yung Thursday, mga 3:30 to 4. So, 30 minutes lang po yan. 30 minutes lang po yan. At ang ating, ano nga, ang ating Friday, yan po ang ating prime time. Ibig sabihin ng prime time, yan po pinanlalabas yung kauna-unahang episode or yung bagong-bagong episode. Ngayon, yung Monday, Tuesday, Pinoy TV ngayon po yan. Ang Friday niyan ay, I think, 7:30 o 8:30. Yung isa naman, ang Friday noon, Pinoy TV Alberta, sa hapon naman, yun po ay, ang oras noon ay, I think, 10:30. So, sa umaga din po yun. Ang Friday yan, ha? Pero Monday, Tuesday, sa umaga, Wednesday, Thursday, sa hapon. Friday prime time, yun po yung prime time natin, ay alas ano yun? Alas sa umaga po yun. So, check the listings na lang po. May mga listings dyan sa Omni TV. Tingnan nyo, Pinoy TV Alberta, sa atin po yun. Yun ang sa atin, Pinoy TV Alberta. Now, ito po yung ating ano, yung Mystery Sound Contest. Tawag lang po kayo 7171947. At yung ating ano, yung ating Friday prime time, every Friday po ito. Friday nga eh, di ba? Friday prime time. Yan po ay sa ano, sa dito rin yan sa Radio Pinoy 94.7 at alas 6 hanggang alas 7 ng gabi yan. So, meron na po tayong kahapon, last Friday, Car Quest by Ann Reyes and si Cathy Arellano po ang nandun. Tapos, nung unang Friday naman, nandun po ang, unang Friday pala sila. Yung pangalawang Friday will be Pinoy Mix YYC. Nandiyan naman si Attorney Rofel at saka si Maynard. Yung pangatlong Friday, abangan nyo po yan. Meron na rin po tayo dyan na pangatlong Friday. Now, yung susunod na ano naman, Magandang Gabi Calgary, sila na po ang darating, ang Hot Nights. Ang topic naman ito, hindi Hustler, pero Lady Lee and Drea. So, Magandang Gabi Calgary po yan. At saka yung natapos na nating Magandang Gabi Calgary, syempre, nandyan si Lizelle Halokon, yung Port Jans Logistics, yung biyahe. Sana napanood nyo po yun. Sana napanood nyo yun. Well, anyway, ito po yung ano, yung sinabi natin na na-interview during Kikay, noon at ngayon. So, paririnig ko lang po ulit sa inyo, ito po yung interview. Now, yung Kikay noon at ngayon, ipapalabas na rin po yan sa Pinoy TV sa Omni. No, intayin nyo po yan, nandiyan. Kung kayo ay kasali sa ating mga doon sa mga ano, sa mga nagmodel at saka yung mga nagpinta ng mga naroroon, no? Kasi ito mga ano to eh, mga artworks exhibit to ng mga artworks din, kaya nandiyan po tayo. Well, anyway, ang ating karaoke competition live sa Philippine Calgary Summer Festival atid sa atin ng Country Hills Toyota, Greatway Financial at ng South Point Toyota. So ito po ay gaganapin, hindi ko alam kung Sabado o Linggo, pero kailangan nyo magpalista po dito. Kailangan magpalista dito sa contest na ito. At
August 8 and 9 yan ha, Philippine Calgary Summer Festival, huwag niyong kalimutan. At ito naman yung Philippine Independence Day. Ito po ay join us sa the Alberta Government raises the Philippine flag at the MacDougall Center. So sa MacDougall po, dito yan sa Southwest. Sa Southwest po yan. I-ano nyo lang, i-google nyo lang. June 12, ito po yung ating ika-128 Independence Day. At nakita nyo naman, ito po ay hatid sa atin ng Philippine Consulate Office. And yung ating balita mamaya, teka, dali ha, dyan lang kayo. Okay, yung balita po, again, yung telepono po namin, 403-717-1943. 403-717-1944 at 403-717-1947. Napakaganda ng sinabi natin kanina dito, yung galing sa Biblia, di ba? Ang sinabi po rito ay huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon dahil pagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. At naisip nyo ba kung bakit paglibad ng agila sa kalawakan? Ang sabi ni Pastor Romy Dakila, na kung saan mamaya po meron po tayong gabay na salita rin ni Pastor Amor. Pero itong sabi po ni Pastor Romy Dakila, ang sabi po niya, ang tinanong natin ay bakit inihalin tulad sa paglipad ng agila sa kalawakan ang pagkawala ng kayamanan. Ganun daw kabilis eh. Tinanong ko ba, gaano kabilis ba ang agila? Now, ang sabi niya, ito daw po ang, kung baga sa ano, sa Leon, di ba? Dito sa gubat, ang hari ng gubat, Leon eh. Ang hari pala ng kalawakan ng ano, ng ere, di ba? Agila, yan pala ang isa sa pinakamabilis lumipad o pinakamabilis lumipad. Kaya pala agila, inahilan tulad yon yung pagkawala ng kayamanan. So hindi naman natin iniisip na mawalan tayo ng mga pinaghirapan. Pero ang sinasabi nga, huwag tayong mag-isip ng pagpapayaman.

0: natin to, pakinggan natin. Maraming salamat sa Philippine Consulate Office.
1: Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At andito po tayo ngayon sa Philippine Consulate General here in Calgary at sa kanilang amazing event na pinamagatang Kikay noon at ngayon, Pop-Up Exhibit and Fashion Show. At katabi ko po ang ating kaibigan, walang iba kundi ang ating Deputy Consulate. Dimagi ba? Magandang araw sa inyo, sir.
2: Hi, magandang gabi sa inyo, Tita Olet. And I'm always glad to be here at Radyo Pinoy at Pinoy TV.
1: Yes, at maraming salamat po. At nandito po kami ngayon at nasaksihan namin ang napakagandang art exhibit. Yung mga paintings na nandito at ang kanilang fashion show na napakaganda. Parang Filipiniana. Yes, opo.
2: Totoo yan. Ito po ay collaboration ng Consulate with Pintaceros Artist Collective dito sa Calgary po. At ang mga Filipino-Canadian artists natin dito as well as some from Europe na mga Filipino-Europeans who exhibited not only their artworks but also yung mga kaganda-ganda nila materno na kinonceptualize nila na kabago-bago at kaganda-gandang mga disenyo na makikay nga talaga. Oh, ayun. Oh.
1: Sino po ang nag-invento o nagsabi na pamagatang Kikay?